0: 사회 고래로.
1: 테나 컬처웨가 이위에 빠가르무 마이마 고 코하츠로 아와이나 테네네가 코히가 아와자 나 자부자 자우나기 아테파나야 와이파라이라 아타 코미마 잉아랑이 타타카 히파츠와 테컬파파리오 마우리오 테쿠펭아레오키 오 코리히마라이 나치 위에 오네오네 테컬파파에 빠가후이후이네이가 토아레오 마우리오 테파레 타푸오가 풀이 아치아오 테타이 토케라이 파누이 카파카코파니아케 킹아 하키나키나 Engarangi tataka hipatu ai te kaupapa reo Māori o te kūpenga reo ki o Korihi Marae, Ngāti Ue Oneone. He kaupapa e whakahuihui nei ngā toa reo Māori o te whare tapu o Ngāpuhi o te ao o te tai tokerau whānui. E whanga kaupapa i arohia, ko te karanga, ko te taki, ko te whai kōrero, ā ko te nakawhiti hoki i whai wāhi hei whakakore i te tinana. I whai wāhi kōrero mātou ki tetehi o ngā kai kōkiri o te kaupapa nei ki a ngā hui a Harawira, e whakatakotoria ngā whāinga e hia hiana, kia rifa.
2: He tino wero tēnei mā ngā pakeke, ne? Kia whakatauira te ki ngā tamariki. O te hiahia kia tangata whitua te reo Māori ki mua i te aroaro ngā tamariki. Mehe mea ki te ana rātau i a tātau, e aroha ana ki te reo, e mai ana te tutu te reo Māori. Ka māwari ake tēra mā te hunga rangatahi, ne? Nā te mea ko tangata whenua ki tātau. Ko te tino wero kia takahia te whakamā kazi.
1: I tai te tira hoiho o Ngāti Kahungunu rā tau ko ngā kai tautoko i te pētihana ki Pānemata i tēnei rā. Tata ki te 23 mano ngā waitohu i te pētihana, he kaupapa hei āki i te kāwanatanga, kia whakakore i ngā mahi whakangoikore i ngā tohutoro ki te tiriti o Waitangi Miona mā Tāpono, i roto i ngā ture o te motu. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, e tika ana kia mihia te kaupapa i te nui o ngā mahi i rifa i a rātau, i ngā rā i rima, kataha ke nei.
3: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahirarawa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e ahoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauria mai e rā hoiho ōku, kia tai te uhu ki te uhu, te rai ki te rai.
1: Ka tū te kapu Dalamia arā te whakataitai kapahaka mō ngā kura tuatahi me ngā kura wāinga o te rohe o mā Tātua, a te 25 ki te 26 o hepe te maki te kura o te whānau a Apanui i te kaha. E 25 ngā rōpū kā tū, a koe nei te tū tuatahi a te kura tahi o Waiotahe ki te whakataitai nei. E ai ki te māngai o ngā whakahaerenga i te Dalamia kape ai kia Janina Temple, ko te kaupapa nei te pai tuatahi i te ara whanake ngā pūkenga o te kai haka no roto mai o mā Tātua. Hei tāna no toko nui ngā ihu puta o tēnei kaupapa kua tau atu ki ngā ike iketanga o te ao haka.
4: Ko tino whanake, ka kite koe te whanaketanga ki roto i ngā raukura o ngā kura kua hoki mai ki Wanganui tō rātau kura. Hei whakahaere tia i ngā rōpū, hei noho hei kai whakawā, noho ana ki runga i te komite, ko te waimarietanga o tō tātou kaupapa te Dalamia Cup. Ka kite hoki i ngā uri kua tū i te whakataitai ngā tau kua pahure, kai te noho e tahi ki runga i te komite o te matatene. So he hua nui, kua puta mai i tō tātou whakataitai, nei a Dalamia Cup.
1: E ai ki te wehenga rua rā te PPTA, toko nui ngā rangatahi ka pāngia e te pūnaha tohu mā tauranga hou a te kā wanatanga. Ko te mā harahara ka nui ake te rangatahi ka kore e whai ngā tohu mā tauranga. Hei tā te prehitini Māori tuarua i te hāpai o te wehenga rua, hei tā te aomihia Taua Glassy. Tata ki te 25 mano ngā ākonga ka kore pea e whiwhi tohu i ia tau. Ākonga Māori me ngā ākonga Pasifika, ngā ropu ka tino pāngia. E tēnei āhuatanga.
5: Pauri ana tērā nama te kaumari māmata nei mokopuna kā hinga. A tatania te 5,000 o rātou he Māori. Weitahi e 2,000 o era nama a no te moana nui ākiwa. E ne mea na te kōrero ai e ai ki te rangahau. Te nui ngō rātou nunga hāpuri e nui ana ngā raru. Ka whai aroha ki a tatu nei mokopuna me ngā pēhitanga o tēnei wā.
1: Ki ngā take ha kinakina, ka hoki mai ngā kaiheke ngaru o te ao ki Aotearoa a tērā tau mō te whakataitai ki Whaingaroa. I whakapūmau te World Surf League me te kāwanatanga i te whakatūngā no o te whakataitai New Zealand Pro ki Manu Bay i Whaingaroa, hei wāhanga o te whakataitai matua o te ao. I tū te whakataitai tuatahi ki Whaingaroa i te marama o mei, ae rua ngā tūranga ka whakawhiwhia ki ngā kaiheke ngaru o Aotearoa, ma tete i whakataitai whakamātautau arohe kia whai wāhi ai rātou ki te whakataitai ki te hunga toa o te ao ki tō rātou anō whenua. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Tainui.